umuntu womathambo uma wabhekile ngani sozavuke uThixo uyabusa kuyezekile nyana womuntu anaku kuphela amathambo yini nawe.

noba mathunza ngamnyama kodwa khona ndiyakwenzeka. Usaphulaphula iRen FM, your voice in paradise. Akohlukana ngensimbi yokuqala mina nawe mphulaphula.

uyeva ke ngoku eh usenzo kumalo uthi kuthe apho ndinyathelwa kuthe apho ndisiva kunzima ndathandaza ithu into ithi sukuqa wedwa nje lo mthwalo ukhona umuntu onokhosa kuye iyo lonto esithi kuthi masive ixhala lakhe lithu masiliphose kuye ngoba yena usikhathalele uzasibamba ngesandla sikhuphe kwisimo.